wallahi deug kon assalamu alaykum assalamu alaykum asken gi assalamu alaykum asken gi de nuy ko nessator ak sa santa fu way mu de deglu ci 92.1 de len jajeufal ci jagar ker gi comme numa ko de waxe toujours bo Uncle Peter Pare, with the coffee team, ngen dal di am sen talibe askan gi Fatou Barayafa di len indel sen programme jagar kergi. Santa ñep gërem ñep ñi nga xamne ñu ngi tawte ca kër ya ca hôpital ya na yalla suñ borom kum fayekoon may len wër ak wërle féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci lepp lo xamne ni dina nekkal lu baax ci bani adama yalla musal ñu lepp lo xamne dina nekkal lorange ci bani adama bañ cey joggé ko rek santa ñepp gërem ñepp ñi nga xamne ñu ngi tawte ci kër ya ci hôpital ya na yalla suñ borom kum fayekoon may len wër ak wërle féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokute ci lepp lo xamne dina nekkal lu baax ñi nga xamne ñu ci tolof ndax caabi aduna mu len di feto ganaw na yalla suñ borom kum fayekun may len li gen si ñom ndax ñu mëna genn ci bobu len biro haaji jité ñu ngi leena ñaanal fañ dem gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaikaay or jéggal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñun mi feto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakaro malkul maut way yalla yi mu dal di ñu fekk ci yooni siratal mustaqim santa sama borom ker bu baaxa ba jaajeufal sama wajur bu jigen ak kep ko xamne wajur nga ci jamono gi way sama wajur bu goor diko ñaanal toujours mom ak haaji jité yeb ta di sa ko ñaan bobu len tamit ci askan gi suñ kelefa fi ci radio gi diko nuyu ak kep ko xamne ñoo bokk ligue feature west coast radio bu ndiarale ay tourral de djoum way sun yenen nata ngoy nga xamne ñu ngey ligue ci bop media section bu munti don de len assalamu alaykum wa rahmatullah askan bi nga xamne yenañu ñor ci jamono gi on 92.1 daxte on www.wcr.gm de len assalamu alaykum wa rahmatullah ngeen andasi ak sen talibe askan gi Fatou Barayafa kon nak mbadi ngolu ngalu bismillah be konton di rokola be duwala be kayro la mbo kayro fanan duwañi ni na bebulu sa sa tolu menul belle tanol to suwolu ko nay nakatay nakana mbenda man so danila kum fayekun fase jisuma boy ila kuma wota keso kula ila kayro momente sabantewlu dum mbe dualema etol woy lata menul ka menul latema fonda man so se yam foke la junubo le menur bara balwoto ke beso arjanatul kallanke wala ke banko neme ma bari balarim banko kan banko balare kan banko se neme ma mansaba mansa kallanke o ke bebula ala sabante nema ringol konola ndol men fana mbe balwola fanna la sutiyata jamfata na ben tarande la sen tarasratal mustaqim silokan ka kalimatul sahada kenna bankir labangoti oborin ko la jeroro benke tentula mba jayla ala duño kama be do ko ke kan jamaaye bari ben wulula maso kontonna be do wala masima ya jata kende ya tankone suturane mi ngome mo wulula ti nyentembenna na wulula ke odun na duwa baye atanin sabante freto ma ko tengolbe man societa dula fisa e bodulati kayam foke la junubola ke so jannatul kallanke wala na ban fanan tarandala bayring abejang atajanne kalabang asen tarasratal mustaqim silokan ka kalimatul sahada kenna banke labangoti no boring kolaje rombe bela kontona mi ngomi mbella moy kan banko kan jam banko ye bantala men ni nyaata banke wol kono wato wate den komi nga faale nyaame na somanda sio ma wati specific ngo soto nga ñina faale ko anytime ni uncle peter pareta with the coffee time team jagar kergi besila le janne kunde ngo nga kacha kuol la na korosi rol ni na jerol to men ni nga landi tablo kan doron jama arrahmano fanam besi na fa da soto ji wota janne bedu na kacha kono la bayring ma talang tanden kelem be sare montoro la minete tanne lulola na jiko federo be la fita men natila balande la tablo kan bayrim be dem fengole mo be dum dengo mo menti be la nyante ni sotola ko menne wobe kanyande be koro siro kala fanna men na doro wole mo bi na jata kende ya bundati kuolu menulul beje suturu lepitano men ni akuntu ta banko la lepitano ko ten dingol be bulo kono ila nsafa doro memu na jata kende ya bundala chabote wole mu da Edward Francis Digit Hospital bo dindin la Carola anen keba la Carola bayrim be ngalon ko sama na la sarto lel kananan bot butun sarto wo sarta fanan nyasindiro la katara ko tola wo nyasindiro doron alen so ngana jingulo dondani wo botaje doron
la fi tangal dandam nalé damen siya ñoté ma mba dundila atémé la.

0: Wole mo tonyati bayri mbinga lonko amanke musical soti woto banke obe damen to rombi mba bulala jama arrahmano bloko no nga kacha situation ola menulul ya lonko wolebe lepitano to be nyin tembe daminto dolu se akende ma sata bare dol fanan juto experience o wole fanan sa sata sata rola mi ya lonka ni la jeri nya manke klinti bare mbe damen jibe la bake bake bi leptano la karola wole poli clinic te ala fanna dami ya lonko am dindingol la lepitano be woleto woto e ka dindingol lande woleto nin ko dindingol nak womu dindingol lelti menodul ya lonko tolas lemo woto newly baby bonds bayrim be ngalon ni min korosiro man futaje isim man futaje bodi e ka moyele mbenyen tembeda minto just of recent molle la concern futatama plus mfangola experience nataje ko we have our microphone and we have our platform and ngalon ko platform onyim fana molke la moyala bake so abe kumayala le ning taman taman tam futata dinkiral to nga kuje je ko abe ke kanne bot fodum faha murola dasolem bang woto fo nyantola dasolem bang woto fo naflo men nyanta dunna kunto wala dasomu neñum fanna sabol dum be kono fentije barbutum miral yala dandula la dasolemu ntolu sa natin na tabulo kan ninja mamol ya kacha dindingolu minulul ya lonko newly baby bones lem modol bije prim dinena denanol dol bije premature lel meti dol bije ise wulu boden ining health challenge sol kawulu so jama jama benga lonne ko awi buko wolu mo jamalul landi disorder hospital to hani yesa mbaje fani la condition o jibe on under certain conditions ekebe transferment tole walem banjun na dindel lepitano to but banjun na wadin din lepitano to how hygienic is that place jela senaya be tembeda jomaleto bayrin de na nolel mu molel kasi kunto ibama nyolulel bang woto molulel mu minul tate wululalu dandang ibe siri kunto je ila jonkongo nyimbe nyadile katun de na no mi alonko hanning ayatarafang awuluta le 100% healthy anin health la wuluta nin jata sahala wuluta man tana soto ntolu be ngalon nako like na kunun na alifalu kaminke ni denano wuluta momon dinata ya moromoro anytime ba fano kono ni bi ni muso wuluta at elebo hana tarafan kono bele kata antinental la e ka foye nako prepare for your lebo wole mu pour yi nyanta ka fengol lel sa menulul yalon ko ni denano nyin nata abe menulul use la anita ba ma fo be menulul use la because for certain reason ni aje ka wo foye wole mu hani fano min de nano be molo molo la ko na nyanta kala fani kutolti amma nyanne kala fani kuto danko doron fani kutoti bar fani kuto min fana yalon ka seneyata de ni de nano bula ko ni de nano wuluta balo katara opon dinne ni ate fen soto la ni abulo fano ko min sa sasande bot ngana jibe nin kon dingol lel sasata ye bondim bulol ko non ko mbe sambakan dame ka jata kende ya soto wolto ni tata dat dindil lepitano to de nani jellel katara dending la rangol minul yalon ko ke admit jele no solo ka kala based on they have any other option wala mi mo option ko ten soto min satina ite de nano lu landino la laran kilingoka bar hana tara ke bare minul fangul man tara kende yare bari akwete talal ko nyenke ba fulol la sasalu manke klinti wolu man nyana december siara bari ngatan na dindin leptano to e ka jelo ko dindingol minul yalon ko la sasalu manke klinti bar munem fo simple reason ko no solute bayno la di docteur sol minul ye admit je ite discharge no la without giving them a proper medications e ka larangol siya wakati nalo ko ni dindin do la sasa tambita nyin dindin do la ni man ne ke ya ful dindin jamal ka tawo to wululal ni bu kasay suwo ko no fulan jango wululal minul ka taras siri kunto je wala mu ni dindingol nyunu admit minul ka taras siri kunto je ka toilet o mi yu ni findita wo toilet o kono la toilet o nyina hygienist be nyaadi la wala mala seneya be nyaadi le ka fu kon ka dula kule anin ka dula ku ka maintained seneya ring woli manke kelindi bot nte mu talibole to doronga fengo fendi nati janga manke ko mola kola kuma fon tolie nka dunna soko ndin soko ba nyaaye men janga nati nin jama mo be na de ngala bayri ni koy tata jaralo la wo jaralo dinkira to ite men tata si wo kuranto kunto we don expect ko niye bulay nin kuran nyanta tala su ko nola but most of the time so unfortunate ni yan tolula molu admit leptano to niye bula after that ite min site kunto fayta finance telefo la tele sabat kelare because minam iko contamination o min soto ni tata leptano to fulan jango hani banjur na men hospital o nyin dinkira do bi je dami yalon ko like ni kata e ka musu kono malu landi dame ntol ka dundula belato ni a je ngani programme onati pour menul be je ye hakilitu menul kata je se hakilitu the rightful authority sol finance hakilitu comme mbedula dada kanne dula la dada te banno la boden sanity di la wala mu senaya fengolu di molu la minulu yalon koy sula tala kuoke environment to dami yalon ko lepitano lam you cannot sit ko leptano mbeni wati kar woto nyum project kar la beta kan ni nyum projecto bantal leptano bi nalal up to standard leptano mu dinkirale tinteni te bela cordale beje because sasa bi nalal wato minna mo malo ngabu kasara andu ni wo sasa dunta ye ko de soto e man ko de soto ye molo e man molo ye fahamro soto e man fahamro soto all that you need is medication bin ta foloko jama bi jeto nosol ni docteur sol dajiko but then system o mimbe leptano to saintang wolem problem ote because birin social media nata saint dokula jama is very careful of ika dajiko minul samba patient ol kan nita ta leptano to but then environment o nyimbe nyaadi la molu la menul kataje la fitan nale woldel kacha because jama no tambita la with all ntol be melu calculate kan birin na pre incumbent lembang na opposition o lelmu bang ñinolu mu fenneti sa sa la ñenti sa ya amam mo kanda and we have to be prepared for it wala mu ñanta kan tewol sitle nga ñasing woto ni wo ñasing di rotete carla atente carla ñin kana ke kole ya kuoti and nga manke banjul leptano damanti bot na lepitani jamali bi je jonkongale mu dinkirati hadabadi wo hadabadi nyanta damin konsan la fest ila balwo ko dola because ye fengo fendi ndomo ye kuwo kun dinke alla bangon nang asutro ka tala ba min tole jonkon kono but ni tata na leptano to jonkongalu mu problem oleti ñi lepitano to andum jonkongale dum fana mu fenti mi yalon ko ni na be ñobal woto min ka dun je taka fenti je to ni taba sasare ila ogan sol minulul yalon koy be balo ko ne nyante ma koy la pour ka sa sal dol kele e bala jato ko no wol be ka wikle so any kundin dorong abeto wajabindilale woto ni ko min belari wonyama bi seneyala karola lepitanol to lafitale nga wajibe baka sotoro min be dending ka foko ka dindingolu be ka fu nyoma minul la kurangol manke kelente ka dise bet nyinsia this is a very concern ni kata ikana nan ila hajo la mota fola bari nyandula mu dulalati dami ya lonko it can calls for anybody andunga ma wati soto eta fono la ko ni ño wati kar lem tebe haji soto la leptano to woto eta fono la ko ah ntebe mfongo tekke yakane so nte manta haji soto la leptano to no sa sa le nyanti saya wolun ni wolumule alalal wolu akana abukasara barbutun sem fan tankan wo menna wole musasati tankaro in essence ko seneya ka mo tankandino kurangol dolale barin tol mu talibo lalti mbitala commercial break after our first commercials mbanna miral ya fanam fatam fans la nimbadin surwa ka moy lalale nimbota woto do ron atol mi mbella moy rola mballa kol sol talale on 7171344 that's on worowula killing nani ko signa saba mballa ku mandrolu tala wo joyangolato nimbota commercial break oto nim momondi yenanang itamari fanana experience leptano la karola suturu leptano dami yalon ko nyin tembe dala wole mu dinding leptano mimbe banjun nunto ibe dame gie bondi je la ye transfer kununtilo le ka tulu jara roke dame ma fakola but that place yet still we are appealing your consideration okay wo fanna la bake anen tumala men na dinding olu ka la rangolu siya menulul yalon koy la sa salu manke kelente and wo dinde ne wulula la kataraje wo wulula fanan dam mambu ka tarano wo dinde ngo bala bar hanata rawulula dam man ne fanka taraw dinde ngo bala ka sulano jonkong la land wo jonkong it's the main concern mi yati nang konga nati nga landi nyin tabulo kang because ita mi besirin de nano kunta ni tata jonkon tay singola kataje hanni dunta jonkon tay finta tay ibalo ka fenne contaminate ka bonan jonkon ta scientists all and the doctors know better than I do inay na muru nan ko tenke yedum holo kono so ñunu mu fenneti meng ngalandi tabulo kam for the meantime nimmolu ya discuss then as time goes on na program to ma ko tengolu mbe kono lu fanandela but for the beginning public opinion commercials after the commercials mbe muru la nare ngale
1: hey mbokami mbi fenyati na de dama ne bi yon nak dafa gena nekhati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jof rek lañ la am pour wax ñew mi nga xamne ya nge recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal te laj leen ma lu gëna neex da te fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di nga ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokk li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba ne be bu ga de tu le leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bu ga jëfande ko waat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit Pressa number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsel credit gi nga am points bari wala sa nga jinda afri money mu gëna neexati points gëna bareti wala sa jindal cash power affaire bi gëna bari betey nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su moye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betey ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jeuf kën bo ana loy xaar dialal legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bo jere ngeen jeuf ci li ngeen tan afsel
2: afsel 25 years for Africa
3: and now here's your brand new broadcast on radio called the GFFR A program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
1: Yo, no def. Ya ngi melni ku am stress de.
4: Suma credit bi jeexna. Ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw.
1: Yo, loy stress. Afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
4: Lebal ma.
1: Lay lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Afsel rek jom ñoy su Khalidiami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
4: Haral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
1: Dedit, li nga am pour def yo mané be bugade. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
4: Tak tak rek
1: nga am sa credit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
4: Lolu yombana di. Mënon na use credit bi kon bu yaga sax.
1: Wala lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal credit, afusal ñu néle né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
4: kon xara ma sét ba xam té du star 232 has la
1: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afisal ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
4: waw li gawna di kon afisal dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mun nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: afisal The Gambia's leading network.

0: sy rombe famnek. Dauna yaram. Nit ki ñu admit lali fess. Be yow nga yobu sa nit mum ci digante dunda ak de. Ñun yeb xam nañ karo def de seeda. Way bo fa deme nga fekk ni ñi ñu ngi dañ la nan admit, ñu ngi tedda ci kaw karo. Lal basang. Te basang yoyu sen nit ñi ñokoy yanda. Li toluna ci jamono bi nga xamne nañ gene li nga xamne moy mbiri politics and parties febar doy tago te nak nit ki munulo wax ne man dam suma nit ki dafa febar amna xale so dina haya an e docteur ko koy ñew fac ci bir kër gi yoyu ay anamam la waye su deme be mu touru ken gisut fen lu dut hôpital bu mak kon nak hôpital bu mak bobu pour ñu sétal ko ñakoy yus ñu bayyi sen xel bu baaxa ba comme numa ko waye dat emergency site bo fa deme lali fess nañ fa ni ñangi tedda ci kaw souf ci souf lolu sa ci bopam febar la ñaata nit place bi def té overloaded yow yaangé noki with your fever kenen di noki with your fever if you have a sensitive skin bo duggé ci yenen place sa derbi def dé tié so neké ki nga xamné da nga dé bayé hal ci sa yaram bo génné ra nga laal sa yaram bi def dé melni yow amna lu ñanga ci sa derbi ngir environment bi ci bopam day tié especially ñi nga xamné sen katan bi dem na be matatu dara parce que bo fébaré sa yaram ci yeb dañoo wik especially yenen fébar li it's high time ñu tok ñi nga xamné ñoo am the rightful authorities ndax the responsible authorities ñu gestu bu baaxa baax ci ay terrorine parce que néna la né fébar hamu diw ministre la fébar hamu diw borom tour la fébar hamu né diw borom alel la fébar hamu né diw amut ham ham gis nañ ay docteur ci ñu fi gañu ñu fébar be ken hamatur sen melokay ñom nga xamné ñu ngi ci hôpital bi ñoy fajj nit ñi way at the end of the day dañ leen dé admit fofu nonu tamit sen genius yi nekk di leen take care of den fébar nekk na li nga xamné duy tago ak ken té lolu su amé nit ñi fu ñoo yaakar rek moy hôpital té hôpital bobu nonu dañ ci wara am confidence bi nga xamné so démé li nga wara xalaat rek moy nda dina ci am faju way environment bi nam mel lolou sul bi the last thing ku melni man suma dege touri hopital nda buma febaré sa ñu ne ma dem hopital lama de ñaan yalla yalla buñ ma ci admit parce que at the end of the day wanak bi is number 1 ñaarel bi namu gudi iya before last ma ngi febaron be ma ne ma fa nek ñu yobuma bori bala timis la after 7 towards timis towards ge sidiyante bobu la yek suma bopane mangi Kaneving hospital general hospital way gis nga ma ñu delo ma won ma dem dey ci suma neeg moma gënalon ñu tek ma ci hôpital bobu admit ma fofu guddi fek ma ci be mané ma nay mangi fanan fofu borset parce que ci lal buñ ma admitone I think is in their labor room room bobu nonu wanag la taxi fofu mu ngi sewlu ñaaral bi yoy ñu ne dedet te nit ku febar ku lu imagine ku febar yow jaxle motax nga dem hôpital nga ñow feko hôpital li nga xamne bayu loko ci sa kër si ñaar yoyu ban ngay tan then is high time nguur gi gestu bu baaxa ba de minister of how to call it health sampa ay hôpital diko konté it's not what we are talking of but to maintain hôpital bobu motax ñuy indi programme bi tay set ci hôpital yi den desté hôpital yi bari dem na jamme foundation sen labor room bi wall bi ak wanak bi yebé na la it's just like suñ master bedroom si way wanak bobul hygiene bi desna gisnako dem na am na experience canifing. Setay fofu desna. Musnyan musuñ ma admit banjon. Way nak dama ki di dama si de dug gen. Li ci nek gis nako suma ay mbokay mus nañ fa teda suma papa si bopam bala mu don gañu fofu la nek. So xam nañ lan mo nek ci hôpital bi. Kon ñu ngleena o gestu len bu baxa ba lu hôpital bobu len soxla duñ mëna am wërgu yaram fekk environnement bi setut duñ mëna am wërgu yaram fekk fuñu dem faju ji fofu setut especially wanagi suñ ne dañu wax ne nit ñi ak sen jiko way maintain len ne ngeen am a particular hours like even when it's going to be every 2 hours ngeen di setal wanak comme numako waxe dat hôpitalé banjon dat particular day buma ko tégué suma body whole day munuma léka parce que suma ko fatalé ko rek mu ngi melni caméra bi lañ jël nga tek ko ci suma kanam té at the end of the day ñu né nit ñi bu ñaxlé fi lañ dé ñew way nak fatuma ta talibé la la ñor rek ci liggéey gi ñu ko santé suñ borom li nga xamné ay njumté la ci déggin ngen xamne talibé la wayi is a concern febar doy tago xamone diw borom bayra la xamone diw moy diw mom dal time bum joté rek dina ñew ci yow kon ñu sama bayi hel def liñu war suñ responsibility la kon nak askan gi dina len bayi yeen tamit ngen ñew ñu waxtaan waxtaan la nak te ku mer boko then on 717-1-3-4 jurom ñaar beena jurom ñaar beena ñent be ñetti yoon fala neka di jël sen call si wéccu xalaat ak gis gis ci li nga xamne nak moy dekin ci hôpital bi mu doon li nga xamne nak dañ ko wara gesto bu baaxa ba yow mi am malade ci hôpital bi ak yow mi nga xamne da nga dé dugga sax geena parce que néna le na fofu place la bi nga xamne bes bo ci soxla dula tago ñu jël suñ force call allo salam aleikum
1: wa salam
0: am bismillah
1: ah fu molle
0: e
1: bebe ya ah e ka ko mo ngo e solo so so ba
0: okay
1: aw ni age da fala e so ngale din ka ya so ngale age mangi ya fo en so ni mo ngo mari e o mo jelo ba ni ko ta ka yo ya experience nge ma to ko Also, I am known for the matrons at the hospital and other authorities. And I'm telling you, I have to go to back. Oh, Dunia Venya, man, can you have food? Can you have a hot dollar? So, the rural men, they gave for them, the town of an age, the men, Marcellian, come on, Emma. You know, more than the employee, no? Then, so, don't want you to. Because, near more, so the matter is under employment. Many are going to come on Kula, Doku, Itabangola. Left side is a Yaman at a slow Yama. Was even for left hand or Kamoku by at a bachelor. She can't let us down or left hand or the empty in a Sasai body. So the authorities, many are long ago, there are the two hospitals and other public hospitals. Then tell a year in Lamoy Villa. Et c'est le cas. Il manque de confort, il manque de politique, il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque de confort. Il manque Toilet men ya longa ji we real toilet nya be good condition la ba amandra good condition paul le carro mo khasia

Assalamu alaikum, assalamu alaikum askange. De nuy connaisseur ak sa santa fu way monde tolo de deglu ci 92.1 de len dalal ci sen sister show so bi ngeen de bëgg di am talata bu nekk bu waxtu bi joté dal di andak yeen be some minutes to 3 santa ñepp gërëm ñepp de len wacce sen match way de len ne ñu ñepp bok ñepp ño ci wara am sen wala taxna nak ñi nga xamne ñu ñu doon top ci suba ci ñu dal di len indel programme bi nga xamne nak fañ ko fété won jël ko tek ko ci table bi boko ko ak askan gi moy mbiri dekin ci hôpital bi tek ci nak setay ci hôpital bi wanagi palace bi ci bopam ñafa de nek malati yi nga xamne ñoñu lañ de bokal lol lal especially gune yi mu doon li nga xamne nak ñu ko ñaawlu bu baaxa ba de ñaante oote ñi nga xamne moy de responsible authorities yi ñu dal di jël ay jéego nu mëna gaawé parce que def day kémané nit ñi seen fébar yi duñ ben tek si nak ñi nga xamne ay gune lañ ñom sen katan bi demut fenn

0: kepetu ndax diw dafa bari problème next minute ding leen soxla sa urgently nga nek fofu di leen yuhu duñ la faalé yi jiko la may leen mama duggal copar ci kër gi ñu ci hôpital bi dinañ ko wax parce que fofu is an emergency hotel ken hamut who will be the next bu hôpital bi di soxla waye nañ dundal radio bi baño joggé ko fofu rek ñu déglu wante bu baaxa ba ak hel dañ ñew pour waxtaan té waxtaan bi jubo lañ sentu ci askan gi
1: Yo, Gambia! Who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the mandem. All for $1 si kese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 70500, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
2: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Dengay daw pul bul tarbe. Rang yu gudañu nek sa kanam xana GTQR code bi nopal na la ci bile choono Fel bagage yi nga jënda jëlé ko ci sa GT Bank app bi soxlaw lo carte pour doxal service bi lé loy def rek moy sa GTQR code bi nga scan ngay dox di ré GT Bank ci walu banking ñun ñola doy
4: Yo no def yaangi melni ku am stress de
5: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
4: yo loy stress Africell mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
5: lebal ma loy lolu
4: waaw waaw ma la ko wax Africell rek dem ñoy su xalidjami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
5: xaral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
4: dedit di nga am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
5: tak tak rek
4: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
5: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
4: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem bëjé hal crédit Africell ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
5: kon xara ma sét ba xam té du star 232 has la
4: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb Africell ak level ma service bi yeen la fi nekkal
5: waaw li gawna di kon Africell dal yombal na suma bes bi
4: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mun nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
1: Africell, the Gambia's leading network.
6: New Academy Yundum Senior Secondary School, formerly Sheikh Hamdan Senior Secondary School, located at Airport Johnson, is pleased to announce that admission is now open for this academic year 2026-2027. Students interested in going to grade 10 and 11 in all areas, arts, commerce, and science, are invited to go and apply. We also admit students for Arabic session from grades 7 to 9. The same school, New Academy Yundum Senior Secondary School, is inviting applications from suitable qualified and motivated candidates for teaching positions in all academic disciplines for the 2026-2027 academic year, preferably graduates. Interested candidates should submit their application documents to the school administration on or before September 5th, 2026. We appreciate your interest.
0: Lolay dega baño joggé ko ci suñu force commercial break bi comme numa ko waxé rek betay ñu ci suñu wanu wër yaram bi ci fan bi nga xamné nak moy hôpital bi jiko ak li nga xamné moy doxalin bi ak dekin bi namel ci palace bi tay lool lañu sentu bu baaxa ba ci ñaarel togaay bi nak ñu ngi indi li nga xamne moy jiko ña fa de liggey ña fa de ñew ak malati mu doon li nga xamne nak dañ ko wara consider bu baaxa ba dore ko ci outpatient outpatient nak so ñewé moy fi nga de dem tok jënd sa ticket rang bo demé nga gis da force nurse or whatever mu bindal la lan mo lay metti muna la ne demal lab lab bobu nak fofu nga day endu ñun we are not an experts ci wanu health way dañ bëgg xam ndax dafa necessary nit ki dem hôpital fever ñu bindal la ñuna la ne demal lab and it takes all your time ñoñu ñu collect ñaata kit té ñu collecté kit ak ñuñ lay olé oyé pour nga dem ñu dem jël sa sample bi def té gaaw way den dina jël ñaata hours bala ñoñu dila jox sa results bi buñ la ko joxé tamit you have to go pour nga dem togaat to that outpatient nga rang wat bala ngay gis docteur mu ñew bindal la nga dem ci pharmacie bi in the clinic bi nda hospital bi nda nga dem ci biti way lama bëgg laaj fi rek parce que I'm so concerned about that dal nama at yundum hôpital bi suma dom am yaram bu tanga yobu ko fa like comme the same process rek kuma atten mu ne mané yobu ko ci lab bi ko ku jël blood sample ambi mu paré ci bu yaga parce que man dama deñ kumpa whatever I have to do with people dama la dé laaj bi how long la mo jël ak waxtu so gis nga koku jël na sample bi paré na ci way kayti yépp ñu ko dajalé because at the end of the day dafa am yenen testing si nga xamné dang koy duggal rek def ko ci sen cubes yoy nono mu won la né either negative or positive or whatever nga bindako way pour nga o koku noni nga jox ko pepam on that point ndax that time dañ koy tek fofu nonu nga def sa entire day bi yep di hal sa lab results because I don't expect ne like you have to test your HB that is your hemoglobin or whatever da nga wara test malaria da nga wara test whatever infection you have or your sugar level verify len ma budé dama djou ndax lolou dafa wara djal 1 hour 2 hours ngay tok di xaar bena resource parce que man dal nama at the end of the day dama tok te man awma patient pour tok be xaar nit dat mu yaga maduga mané ko né ñun debi ci suba ñu fi defuma liggéey keer defuma liggéey kay ma ñew hôpital manela ne mangi gis da nga jël sample ku ñew nga jël sample bi nga duggal ko ci machine bi gene ko nga bindé ko nga tek kayit yoyu ndax be legi after looking at fi nga duggalé sample yoyu ñu jox la ko and you write fi nga wara feel nga tegaat kayit yoyu nonu how long lañ wara tok har kayit bobu nonu pour nga délo ñu mune ma né sister lab lool la mané ko né xana kon sample bi nga jël su suma dom bi dang ko duggal fofu nonu be legi mo ngi ci machine bi nda paré na ci machine bi nonu la roché man suma kayit bi mu jox mako ñeneene ñu ngi tok and she was not doing anything there mu ngi on TikTok légui buma don gëna la don wax jigéen ñu daan tok fofu nonu mané leen né dem leen ci biir ngeen dem jël seen kayit bi paréna lolu ñaata nit ñoo dé nek é victime of that ndax déng dé bëgga pour ñu relevant li nga xamné moy lab sector bi parce que man I cannot understand liggéey bi nga xamné dang ko wara def between a short period té kuy liggéeyal nit ku neeku di liggéeyal nit kuy liggéey kër ku neeku di liggéey kër ku neeku waxtu la mo dawal time neeku di tok di har ken why def de meti yena site nga dem especially at hospital ci hôpital bi té ñun yépp xam nañ ne ken du andak sa baken sa ciobare boba nga ne yaangé bay lu neeku pour dem jaagar jaagar ci hôpital bi lolu ken du ko def way da ngay dem fofu nonu nga tok di whole day do sa xam lan mo la yobbu ci hôpital bi at the end of the day buñ ko jëlé yow ki nga xamne man hawma dara ci mbiri fay nga bindako ma dem te kumay atenat koku gis lolu bindako jox ma garab at the end of the day so le laje sa de ngeen ma prescribe li hana lan ngeen gis ci suma système bi they cannot say it munuñ la ko wax fi nga de dem hôpital ñu la fajj duñ la mëna wax ne ban fièvre nga am be taxna nak legi suma masé ko feel irritate rek ci sa système bi ku nekk mu na la né man fogna infection la am ndax malaria la am so da nga di diagnose sa bop fek docteur bi waxut la né ban façon fièvre nga am parce que ñom luñ la ko léra yoyu len jiko den ko wara eradicate ci système bi parce que the world is advancing du ñepp ñoo dé mëna afford pour dem private hospitals private tamit bo fa démé béna garab bi nga xamné like pain killer la ñu mën la ko jox béna like bi dé piché la that is the paracetamol té ñun yépp xam nañ normally the paracetamol pain killer la ibuprofen pain killer la like there are certain places my doctor verify me like yoyu déng dé wañ li nga xamné moy métit bi ñoñu tamit dila dajalal garab yu bari ngir ñu am biir so at the end of the day hamulo ñan ñoy ñan be taxna so tassé ak suma mam ci kër gi nga féka ko mu ngey muru té nit ñangé joyitu tangor boko né yobul ñu yobul la hôpital mala né na yo hôpital buma fa démé suma fièvre modé yok way duy wañé ko bo démé private ñoñu dé a so concerned about their bills ñi ngi lay feyekulo nga ne haral ma dem ci nguur gi bobu tamit ku nek ak sa jiko te ñu de liggéey ci private bi ci government bi lañ de joggé ko sen part time lañ de dem private bo tassé ak ñom fofu ñu bugala leka jaamu te lolu jiko bobu nonu ci nguur gi lañ ko wara defé ñeka foundation bi fofu la wara nek parce que tay nga nek jigen bu bir nga dem antenatal to a private clinic dañ lay treat a vip treatment yow sax yay tan ban time ngay dem ngir lan yaangi am sa alel yaangi am sa halis te halis bobu bo gisee ngay bay di government hospital di dem fofu ñaka sa ciobare la man mi ci suma boba parce que at the end of the day ñoñu buñ soné fale lañ lay dem yobu paquet la ci kon nak we expect luñu mom ken momut ko te ñun di taxpayers money bi lañ fay invest ngeen gestu ko bu baaxa ba the health system ci deka bi dafa doy waru ken hamut fa ngay tiyé ak fa ngay bayyi this is not suñ waxé waxi politique sa waxuma ko fi parce que ñun yeb dañ dé dem hôpital su nekkul ci yow directly is indirect to you kon nak muy ki fa de liggey muy malade ko fa dem ak muy gungé kat yi ak environment bi nam mel namu nek e collective responsibility wahi garab nak bobu dina nek programme bopam garab si yinde jënd ci bit deka bi garab si yinde am ci deka bi nit ñi diko jëfo yoyu dina nek sen waxtani boba bala boba nak nañ waxangum ci jëm hôpital bi ak ñafa nek parce que yow ñu employ la ci place man jamado bi what is expected of me ci studio bi moy ma indi programme boko ko ak nit ñi parce que non la plané sama bop waye mënuma fi nekk mané ma ngi toga nga dem hôpital yow nga nekk an in charge malati nga wara nekk di len jappalé ya nga busy on TikTok di def a video di ko post on a working hour ndax ya nga topaka ci téléphone nit mu ngi tok di la xaar patiently ndax ñu na la né bi da nga am appointment you have to do a scanning ben scanning ba ñu ding ko topa ben discourage lima dé indi du nit moma dé sos man ci la déka like ñu am tanka yi ni in Banjul dafa am ben Mr is it Mr Bala parce que buñ fa démon dañ mané koku la wara gis parce que ma am kuma gungé won fofu he need to have an appointment with Mr Ba bobu pour ñu sét nakala mo mëna jappalé koku tankam bi way dox nañ Banjul ba ñun ñu give up gisuñ ko ana sin jangese ana ñata nit ñoo dé graduate ana ñata nit ñoo dé nekk ci système bi because I cannot understand the entire Banjul bem dañ ñu neena kenen nit rek mo la mëna fajj té at the end of the day koku ay ci semaine ñata fan la fa dé nekk ak ban time la dé dugg ak ban time la dé génn man dé appointment bobu buma amone topa na ci té su ñoo dem duma dé ñew liggéey dama dé jël dama de tago manela ne mangé dem Banjul way manako ko nonu daw nañ ci fo ñaata wèr appointments upon appointments beñu give up gisuñ ko te bobu fébar la ma am suma ñaata ay morom ño dawale lolu ñu give up Gambia nga de gis nga am e fébar bi nga xamne da nga soxla faju ci waxtu ñu jox la appointment ne demal be next month besi nangam nga ñew te yaangi andak metit wenda bala ci digante besi nangam bobu bo deye nak reckless bobu fal la nek fi lañ de am lolu nga am e malade bi nga xamne deb de nek ané certain conditions ce treatment not everybody ku nek ci digante dund ak demo wara dé ci jamono ndax koku ngén wara atem ci jamono ba way dafa am yene yi nga xamné is part of us siñu la nek nga soxla pour faju immediately ñu ngi la jox ak appointment yu dut dé su dé so ñëwé sa da nga dé gis ki nga wara gis nga né waaw way dinañ xey depuis fajar dem tok fofu nonu bé 2-3 next minute ñu ñoo call ñu la la né koku du ñew tay sa soxla yep yaaw nga lose courage c'est son health system bi it's not can so salut man wax na la né luma fi wax rek dama koy daw na ci nekk na ci so xamna lan mo fa nekk so neñ soppi yangum tuti ndax tay yow mën nga taxaw ci sa ñaari tanka dara jotut la jotulo dara waye next minute luy ñew ken xamuko fi lañ gis ay nit yi nga xamne barki de mbo ndjay sen lu nekk amat waye ci digante gi rek yalla ñoo wacce lenen ñu soxla luñ dot heb de mba then the ministry of health Dr. Samate and the team wacce ñom Dr. Bité you guys still have a lot to do ci system bi building structures indil ay machine way ndax yoyu dañ doy ci nit ñi luñ soxla especially ci hôpital Banjul ken wératut way da nga dé lose hope pour jël sa malade yobu ko ci mo hôpital bi serna like do ci am lila fa yobu next minute xol bu naxari moo la ciy fekk. Nañceeg nañ wéceeku. We are trying, it's not the word. Li tax yenn borom nomba tànka yi, you have that priority ne boo leen feebaree seen ñeneen jigi, da ngeen dee bàyyi dëkka bi dem faju ci biti. The less privilege ñooñu amuñ loolu. Kon foofu ngeen war a profito. Ki nga xam ne ID card, suñ ko ne di ID card is $450, mu ngi xalaat ne like suma njaboot yi ñetti poti maalo laa am bu ma ko toogee ndax dinañu mat ñun yépp. Kooku du dem fay $450. Dafay jël xaalis boobu jëndee ko dundin jox ko njabootaam yi. Waxatuma la uti passport. Dajale ay xaalis pour dem overseas treatment. Ni ñaa ngi feebar. Waaye ñaata nit ñooy dem hôpital. Comme nu ma la waxee, environnement bi saa si boppam daf la war a entertain. Soo fay dem, hôpital yi birikaama moom ñun si hôpital yi lañ dëkka, fu nekk lañ dee dugal. So we still have a lot to do si health system bi. Am na lu bari lu ñu war a def, waaye health mooy li nga xam ne laajut kenn, te xaarut kenn. Kon na ngeen góorgóorlu bu baax. Nga gis jëm ak nga duga si nga xam la ca nekk dañu utee. Waaye nag man taalibe laa, te suma tur nag uy na borom. Dañ koy gën a yaatal ci kàllaama soose. Lu bañ a yàgg rek ñu daal di jël koola si. May jégalu ñu nekk di woote. Am na ñeena yi nga xam ne dañ dee bugg a duga, waaye nag amuñ credit bi ndax xamuñ naka lañoo daaylee nomba si. So loolu moo tax soo buggee nga waxtaan ak nit te mu xam fa nga bugg a ngeen seexal ci kaddu, da ngay bàyyi mu déglu la, ndax ba moo dugga yow tamit nga déglu ko. Lii moo tax dañ dee jël suñ temps di gën koo yaatal tuuti. Ngir man ñëwuma pour question and answers. Dama dee suma toogee dama dee wax ne nañ waxtaan. Te waxtaan nag dañoo déglu wante. Kon nag mbe même foo kan ne nga surwa kanga todoro wale mun na somanda kacaa. Mbe continue la pour koole gana fanu ndi mbe ñin tembe daa mento. Bayri nga julu bula baala baabula julu laa beeka baa kanga la ware. Bayri men ku maa dafa ku maa ron na baluwoto saa saa bu ka moo kumandi. Wata bu ka saroo di moo la. Andu ni waketa ntolu bee la jikool ni na miiral yàllu kan samba daameen ko nim fatata jembe tanka lale. Woto nim man tankoo soto 100% bar bu tumbe kum boo ka men na nii dimi ngole maa be talaa lale. Bar jee naata ke dulaati daami yàllong na programme la ñim fan naa fula njango mbe dulaalu bee jiibee la menul be doo kuwa la jee jikoolu nin taañaalu men nin taamandir bulu ñaalu menu ibaato. Lu saasaa toolu menul be laarin jee taamandir budu ñaalu nin jikoolu nin kuu ko teŋolu menulu yaalon ko aka lee kaŋ minul fana yaalon ko wollel ka tara saasaa toolu kuntol lepitaanol to kuwolu minunulu yaalon ko i ka a soto jee wotore ka tara baluu kaa la lepitaanol to wolu bee mu kuulati me yaalon ko i ñanta ke la kuu saxayaariŋol leti. Bayri niya moo sambal leptaanooto waatoo doolu yi se saasaatoo doo sambal leptaanooto. Tooñaa noosool nin doktaroolu seela jaaral lool kee i se tara loori ngaa kunto bari moo dool bi jee wolu suulataa i fansum faŋol la ka taree baluol bala bayri nka dul leptaanoolu kono le nka saasaatoolu soto jee le nfaŋolu ka saasaale nka taa leptaanooto to membe leptaanooto ngaa lon. Bara kana kaba ku ya baake nga musu doje ñe nan nan tata leptano to wasulata mol le men ñanta tarla balo bala bayrin dimi ngo bala kura ngo bala plus sa sa to manka fango tate bara be dame nga basula ring abadi ngo woto ane men nata pray suti ala muso ñim fango ne minul be in charge wolu na nga uniform ti yol minul jeje because ndalon nola ko ñene ñenti ñene ñenti adunta ni téema baake ñoo fatte fatta soobeo ka tandi ko abe loola baama kuntol because amaaloon fawolem the last momente ana baama be min sotola andu wole naata ke the last momente aba ana baama naata min soto musoñin naata ñaa taw barotay mo ani ñi no sole ño fitti fatale kende kay kata dunna kaabe dunna kata dunna kaabe dunna but that was the last moment ñi dindi ngon nga ba ma nata men sota kumbo tan tol ngatu kumbo la bayen tol katu wato le bayende la adiminta wato dol toña ning ko ba bantala bankolu ke la leptanol operate nyameng ndol fanambe operate no la wole nyama jiko la carola visitol la carola mose wolfo damanding baden molu menunu nata na molu dandan leptanoto abe kumaya lanka time di wolu la suturini mbe emergency fanala eni la molu yakara mingo back sometimes because what ntol nga jantol la ñel leptano to jang e se moje ay sa sa ka fe ngo beke place ke ngol to no si bu ko tekke ya e ba di ngol kanana nga ye fali nga ku do ke yeta andu nim katuba bo lu minu jibe wol ye mo les to special ka minu jo wasi falula na tamala jama bi je ba fali nga do ko ke leptano ton tol tol ke kuma di no so la wala mu la do ko woti bari janga ka kaba kuya fulanjanga just got story ñun sot bayre ne mbota talam fulay advert sol to dorombe commander lal la commander rol talal ka bo talam fulo kan ka ta talan saboka mbenta do fanen femi yalo musole mu kani ke wala wote abalarin barbarin ke balem loptano be ko comme like ntol ka tariya ka mo george without malo bari ñun fanen balare na ba sura ring molla nos in chajal minu ba fe drumo ñing kona je pour ya makoy sunkutin dengo nyimbe sira nga bo concentrate nga la TikTok ka ke ba nyin tuta nguntan tan ka assista ko nyang ka fom neta si jan ye ki si jan pour ka social media la jibe ba woto dum foye isindi jan pour ñununum lewe jan ni sulata men ba re ngal koy la mole bondi kunto alié assist berbira je ko nyimbe min fo ka nga ya lonne aya ka ngo jila ninta ma nyo sa ba ku mola so mo jolle bo grojes nyinta nola ka atandi ko ntata la nyimanke na patient bari ngalo ne ba treat ka nyameng amantara ta kan the right way la intervene so mba kumandro ke la mo ni dia bu ke samba leptano the place na minul beje minul fanan katara la renje ni dia lu bu ke sije koleya la ka mo be samba leptano to woto nga expect le ko ni mo na la koleya bota suwo kana beta min tarande la nyanta kala molti min baaju so nyabbe la fulan jango wato dolu sasa dolu katara lari molu ka nyim bankon kan yeri fay tata leptano leptane koy ko nyiwo ibitano la banjun damma ne be docteur ke baaje no la banjun ne yi haran tanku everyday yela hajo bulay suba walin banjun ibe signa jelle kala puri nyaelo wo docteur kanduga kata rayni la mission note ni la dimi wala katuta lay nakana because ntenga aketanta la nga experience le nga sa sa tola sota mi yalon ka nyanta ka mole je mi yalon ka tala londo be fahamu yaring singola karola one Mr. Balembang dindingol la wole tano to koma je wotay mon kata wolto nga borim borim na manke klienta manke flati every morning tate ko nyako di order month ye dedina di order month no wasi tay ko nyako di order month ye doedina so on tata la phone give up tan mi nyanta ka tarfa na give up ta then we back up andun dimi wala bola bari mojol la ko wol experience ni tata ñe leptano modo fata lack of having a proper medication wala ya fa or a proper attention so abe kuma yala le like leptano min boko banjon we only have one person mi yalon ka tala la doko specialized on singola carola wotata la doko specialized on like example bulukona ndingola carola or whatever we call them ni politico sitan kan na political molu menunu ninge natina ngaje ko de aso vocal ninge bondi nan tubabu du ngana palaso dila ali nganna molu nyinin tamadula wonyama menul yalon ko de a well educated at the health sector ibe bankolu menul kay be deliver kan jele excellently coming ka molu natina on political agenda ka palaso lu dila it's high time nganna wo molu fanan kisi bantala bankolu ka nga attractive salary londi in order pour ye banko molla niol safe kato ni mimbe baluring wala be anything feel la on art minul fata wala man politiko lo e man palaso lo wol ni mentata do wala me la baroti so ñunul be mu dajiko leltimbe baluka mennan na leptanol to The basic foundation obe dame bi nintana ta manko understand bi nyaka menen so manko kandemi mba muna fala hande na office o kone sen na kolik kile mo ya konye tita leptano to son tol bi nga espel kogo ni tata leptano to you will find yata leptano to the first attempt ni tata outpatient dan bay sita yrangono ma fay futata rang jam farim ba su turu be nyen sama amin kon ye futa do ron di passing min be atem la ko ye to e konto ngoy be steri min to leda telephone number ako e ay safero ke ako e talab ye talab 2 hours ila lab results o man fintino andu labi buka mo talulo be la sample ta signa kene hani ida mo 5 mo 6 mo 7 na siata mo 10 iba tol de la sample ta la na futa to fonda because 10 is too much iba tol de la sample ta la ya dundi masen konan we don't expect ko lab sample text you 2 hours 3 hours janila sample be fintela badani sota ye yelo dundi o whatever yata to test ya lomune bela hani even after ni la results nyen sa fe they still keep it pour ka time o ta ka relevant di ko ni tata la bi ka meje ye na ta la ko te yelo results di la ta fole ko nyine be ila results bala ni ya nyine ka fa ka fe ne ko mi yeri fa jan ta ya nyine ka ya ta o fa nan do fa na nya be o results la do ne jala bo sa fe ro kala ko ta borota ne bo konté ka docteur woto nos tay mo ne mo na problème woti aka fay ne ko sister ngoy ta boro ta don tela hajo and by right hani pc me mo prasita monté manya na min na sa tare malo mo ne mi la problème bi ayati na mo be ke te fa ngoy nos woti ne ngin telem ni ku keta nang koy ko ngamira infection ola bena woto ngoy ka sike no yelo le jita woto ngoy ka sike no high blood le bena woto ngoy ka sike no yelo le bant mo be ke te fan sun no sote because minem the systemic and treatment na nin tata leptano to alien so ngata with the 2 o'clock adverts then after the commercials break mbe murula na ringale ni man so ala fu fe ngo tumbulo ko no don na le continue program o nyinto alongside mbe telephone line o yelala ni a jen kan na wato ta we cannot just nin si ta lumen ko public opinion be public la opinion o tala but this is na experience plus what jama fa na yemen experience ni ila wato men na isulo si ta leptano to bayre leptano mudulalete dame ya lon ko na kuntuta man ta fo ndani te be ka mira ko nin tata nin jala her ben ko di la nyolale damanding bayre mba jikela ko be jara lola sotalaji woto ngata commercials
7: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My Africell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.

0: Wili mutu nyati birim bota commercial break ultra mbe mem fokan korosirol ne banka wolo futata dinkira leto dami ya lonko jeman mo kare andu ngate mo kare la fanan andu nyasin dinkira le mo nimbe baluo konala jani mbe tunna non commercial oto mbo lab la fanna fokan abe kumaya la menulu ya lonko la londo faham ya toto because nta kaje ko like ninta ta leptano to ni ko ngata lab nga fole bi wo mbeti nyanya janne ninyo jolle be wo di same category kilingo kono fulanjango yata leptano to ye fensa fe ye boro la karola ye nyanta mem minna ye nyinen ka mon sa sa si faale benna etol fango ta fono la like ni ye leptano lo jibe mbe nyin tembe da mento asoto bulu nyabe menulo le woto mel sa bi lolu jono jama jama ne pese no sote ka fole mbato nga samba to this private hospital bonina ta jibe bi nka melul fanantaro private hospital lol to jama jama is more of ka kodo make than ka service o di molla nsula ta menna ngarin ka nyam fanna fulol be male ni tata wol fananto se boro lu jurume nyokan like ay modo soto nga mellong atas he was going to a private hospital dami ya lonko yarafa walba ajara kam menna fang ani menna tatara kala tala problem oti manke kilente fa ya tinna bir ya rifa to banjon wol yemne ke ya yelo le folo nye wide kana dono kana yelo nyene ka yela do kala ko la yana treatment o starta lu sta na mo jolle la wol kono bini koy ki jar bota man sakunda lepitano lay tata private wol fanan koy ko be jande pour kan staff sol ni na bi lol jo it sat na banko la jata kende ya futata nyen tembe daleto ne ko mbatu ngata man sakunda lepitano to be dengo mo menti ni tata wo fananto e ki jakabo so sai mole ya start nyenati na mobe keta wafir lati mo mon den ka hay blot boro wa filen ka infection boro wa filen ka nyen boro wa filen there will be no control mun den tan nyangol si ta jang ko medical control nyanta kat take off tale mo be keta ifan so wa fir lati boro la karola bot nga jibe min fa ben leptanol kono la but private ne government ibe min tolo mutala katu ni ya lonko ni government fengo fendi me ya lonko wole sige ba soto la je andu nge you will pay less than $500 pour yela boro ni la treatment o dos daman soto you go to some of these private hospitals ila attendance fee fango dam ma tambita wulki wuli kemelu lola le pour yi kayto di la yana si ko tenke ran batu yata docteur je so ni antara what is expected of mansa kunda leptano be leptano ni wobe je malla ko do se sie bulu nya wanyande e bo ko do substitute la le ya do de dinkira ko tenot but akola ya tan na jata kende abe ta ka nyimban ko ka nyame kurangal be wulu kan day in day out molla system ol kono dame li nyanta tankande lok ngota tin na jela abitala for how long la fita nga nyina kacha bot la lalo dandandir lalo minul ka tarje pour ka jata kende ya di molula boro wala karola obe ke la fanson kacale de this is a concern mbe samala kono samana fanson ku wallel kanana because sama ko ne sey ada da nyawo nyande sera sapati dinkira ada da nyawo nyande bar hano be fo fendo se tarje ite men control nola wo mo jiyoti ni jiyonata e fendo stock ndi dola dot ti lo doro ne ko bondino bodena satare mari fanambela effort keka bar wol keta problem otin na jama dinkiral to soko leptanol to barin tol mo talibol tin tol nyaay menje ngamin dac nsa diamuno wolla ida mem fanambela moy rola e fanan tata je menkete la nyaay menja kendo ta kendo tano kendol be jela te ban bari men siata fanan bo fanan satala bari follow nyimman ke patient kelina natoti yeta leptanoto e mallara on soto woto molwili ye bondi la suwo kono yesamba leptanoto e mallara on soto yetara laren duma tenten ni tata leptanoto e katara farin ne modol bijeto yetara sire rangoto ranga man futema ni be sa sa rita te fonti you don't even care fa jambe senare fata senare ka mol jere nata bori ni ngole be laren duma and wo duma tollel ka dajjolu fayje mbe ku ko tengol fennore ngol na sifal be fayla ba ne amoy be fanga e bol be considera e be fangol saw so woto minol be fango so wa nyanta kala wato minna ali nga nyoma koy ntolle tamu nka nyindu lalu menul fa nka nga nya banku ko tengol minna like ninna minister na president on nila molu ni sa sata e ka bojang e kata wolle la leptano to woli ye nyinka nyelu minu fa wol yol lel folo kele fo atol nya botema ni political appointment ol natan kanna mol bondi nan tuba bu du nyame nga nanga place ko tengol dila nganna banku dingol soto la minul yalan ko expert sol lel muite on different categories at health sector ala invest wol fanan kunto ali attractive salary landie e ka men soto jana because they are saving lives ni aji be tuba bu du mo fingol le katara do ko la ji tuba bol min on min e tara service be do ko le ke konti le kiling kiling and wo mo fi ngol jama bi je botan na ñum mo fi banko lelka bari ya jelo ko yela service ke wodula to they will have a better life with their family than ya muru na jang ya di banko dingol la ni political appointment aussi tanke bondi nan jeto ñamem pour ye nanangat placeol di la politico kan abe kuma ya la fa nak nge kessendi wo banko lu kan ini la londo li nanan jang they save our lives baraka kola ya mtolu ma wake ya because the basic foundation of me yati na make ya wolemu the moment ite kata palasi tioti doro woto the moment ite kata nyaton koti doro along ko ite you have this liberty me along ko iba be so tolala in ready meet so ibu kata dola min to ita feel no la ita lo no la mine biji hanni yeke je nyaton koti badin tolmo talibo lelti mbe menko no nyongol be menko no ninga na platform so to na responsibility lemu is also part of banku do ko woporo ne mol ya kacha denatol mi be la moy rola nyen tembe dalal finance dunna alla experience ale menul dac leptano to and we expect ka manyan ne kala wanyama nga kacha ninga expect le fanan ko nyan ta tarje wala nyama hanin ka bin sa kacha hakel kelente hakelte andun jamala tamu sembote den balla ko mande rolu tala on 7171344 that's woro wala keling nani ko sinya saba mbe lamboy lal minul be lamboy rola nyen tembe dala bi kacha da ko be dendin na jata kende ya bundal la balla ko mande rolu tala wo joyon lo ton nale ta santo fanyo kono ay senea woro wala keling nani ko sinya saba that's on 7171344 kon nak yeen mi nga xamne yeen ak ñoo bay hel ci jamono gi dina jël sen call ci yeen tamit sen halat ak sen gis gis ci li nga xamne fasiyene nako yaatal ko indi ko ci plateau bi pour ñu mën ko boko ak askan gi den sen yeen tamit sen contribution bi mën ngeen ko joxe jaarale ko ci number bi nga xamne moy di same number bu ma fi toge luma de wax rek moy juroom ñaar beena ñent be ñet yoon fala nek di jël sen call si ñu andak yeen si jawaji ñu gën ko yaatal bu baakha ba ci li nga xamne moy suñu waanu buntu wër gu yarambe mu doon li nga xamne nak liñu jara sorale la comme numa ko waxe rek febar du tago da bu ñëwé bénna place lañ dé am yaakar ak oluté moy fi nga xamné moy hôpital moy yow jigen bu biir bi moy yow ki nga xamné malade la moy yow ka nga xamné borom nénné la taxna sa bo fébaruté way yow borom nénné bi sa wargal la every month nga yobu sa dom bi ci hôpital bi ñu dem ci koñ yi da pécé su mo pécé moy ay gel ay vaccines way moy vaccines yoyu sa pengu bobu nonu ñu la wané xalé bi every month dafa wara pengu yow nga melni man ngayel nekk di laaje pengu bi ni bobu moy façon ban façon pengu la ban façon fagaru la mo def ci dom bi so yoyu yeb dañ dé méti dañ la dé wané rek assistant li dal ñun dañ ñew ñu fekk ko fi so do sa xam way nañ jël suñ force ko la. Allo, salamu alaykum. Wa alaykum salam.
1: دوباره
0: نعم، إذا مصطبح
1: انا ده
0: جامري
1: نكا بتجي
0: الحمد لله.
1: عايزة تبقى مباحنا تراب. اوكي ايه جرى لبتان بي سي تويلت سي ديغا ديغا دا بي تلم واي جسنا نتمي بوبليك بي سو ريسبونسابيلتي لا دي سو جاي بالي بيم سيت بينا نيار نيتي ني دي نكو يوس ريك يب ياهو ñu tamit dañu wara am sense of responsibility. Suñ demee use toilet bi fiñ ko yaaxee ñu fompa ko, yaa ngi fekka toilet baa ngi set, nga yow nga dugga use ko tilimal ko, keneen tamit ñëw tudi use ko tilimal ko. Ñetteel bi su ñëwee dafa siyelu du dugga sax de, waaye su fekkee ne use nga toilet bi ni nga ko fekkee nga bàyyi ko noonu, keneen tamit ñëw mu use ko nu ko fekkee mu bàyyi ko noonu dina sedde. Yéenay ñun suñu bopp la, da ngaa gis imin si biir dëkka bi, soo gisee dëkka bi munta sedd, ku am këyit wala pot nga saani, nga jëla naan saani, nga jëla mbuus saani, te am na saani foo ko war a saani déedéet, waaye yow da ngaa gum rek saani fu la neex di pour setal réew mi dafa na arrivé. Maa ngay ñaan nit ñi ñu dee yuus l'hôpital bi si toilette bi, suñ demee toilette nañ ko fomp ak dem baax pour keneen tamit su ñëwee mu mun a comfortable. Foog naa loolu tamit dina solve problème bi de, waaye su ko su ñu dañoo jël yëpp teg ko si liggéeykat yi, xam nga ñaata nit ñoo dee ñëw l'hôpital every day, bëri na de. Su ko ñu climalee di liggéey foofu noonu du mbaam de. You know, loolu suñu responsibility la, nañ ñun suñu boppa nañ fexee su usee toilette ñu defar ko. Gis na man suma doom yi ku dem toilette daf ko defar bem baax, keneen tamit ñëw su demee toilette mu defar ko bem baax. Dangaa gis ne toilette bi dafa nekk di tese tout out the day. Loolu su suñ kër yi lañ ko war a commencé, ku use toilette demal ko bem baax. Soo demee si réewi tubaab bi noonu la mel de, soo usee toilette bi rek da nga ko defaraat bem baax. Loolu moo tax public toilette yëpp ñu ngi set, wala wés dañoo set. Soo ñun tamit dañoo war a practice loolu noonu bu ñu put leen bi yëpp si kaw liggéeykat yi. Am second bi tamit am na benn jikko boo xam ne dañ ko war a adopte pour demam l'hôpital. Gis nga 24 hours l'hôpital bi liggéeykat yaa fa, lab bi daf dee ubbi 24 hours, outpatient daf dee ubbi 24 hours, inpatient daf dee ubbi 24 hours. Soo feebaree guddi di la taxi with less living coono, nga dem si l'hôpital bi di fa fekk gars yi ñu ngee liggéey. Waaye yow Gambie bi yëpp war a jógee kër Touba diggante 8 o'clock ba 4, Gambie bi yëpp ku feebar ñëpp dem. Dina am delay de. Nañ start di dem l'hôpital Ngoon ak Goudi. Soo demee l'hôpital Ngoon da nga fa fekk less people, te liggéeykat yaa fa, they will attend you. Likewise Goudi nga dem di nga fa fekk liggéeykat yi, laaj bi mu ngi fa, ak personne nurses yi ak docteurs yi ñu ngi fa. Ñu take care of you, fekk na bu dul yaa take care ñu laa war a jox spécialiste koo xam ne suba la day ñëw. Yow suba si da ngaa jóg rek dem, yow doo rang da ngaa dem sa spécialiste doo am doo fa yàgga sax. Loolu lañ ko war a adopte. Guddi ni ngi di dem l'hôpital, l'hôpital baa ngi fa 24 hours mu ngi ubbeeku, doo mu si dem l'hôpital ñu ne la bunte bi dafa tëj. So nañ adab nañ start di def loolu noonu tamit. Maa ngi ñaax population bi dañ di génne guddi ku feebar génneel guddi nga dem Ngoon nga dem, bul toogee da ngaa xaar ba suba nga xam ne ñëpp ko moo dajee pour nga gis foog te sax dafa nekk problème. Jërëjëf, jéegal leen ma si waa ji dégg nga. Jërëjëf.
0: Jërëjëf Mr. ba santa ko gerem ko bu baakha ba 7171 444 that's juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñetti yon fala neka di jël sen call si mesta ba na kadwa me ñu ko refetlo bu baakha ba way bo gisé ci mbiri toilettes ba mo wax nonu amna ñeneen yi nga xamné setuñ ci sen biir kër so duñ mëna set suñ démé ci public way bo gisé ñu ngi wax né liggéey kat yi ñu fa nek ngir lool lañu fayé ku wër bi su déyé do duñ ay jaam way nak man kenn du génné ci biti nga ñëw tilimal ma suma kër ma bayela nonu nga dem yow boko tilimalé té ma xamné duma la mëna attack duma la mëna verify way suma biro la fofu lay liggéey dina ko rafétal ñu jël Mr Fay ci line bi allo salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakat fatou bara
0: na Mr Fay bismillah na mo ngi la nak
2: ni ala ji ci kër ga xalé ñu boy ara wa ki la kep ko xamne mi ngi wéti ñakam fofu ci biir kër gi ah di ko li nga xamne ni fi yaay way taw di la kep ko xamne ya nga and ak mom ci programme bi di len ndokel ci wéru gamu guñ nek ni di ci ndokel bepp ci leto ay yalla jangoro yi yalla safara ko kep lo xamne ya ko mel yalla mo la ko ci bisu tay bi amin ya rabbi amna ko mel ko yalla defal yalla bu mu nek ci mu jël telu gamu
0: amin ya rabbi
2: amna ko mel ko yalla ko yalla defal way kar kar la
0: allahumma amin ya rabbi
2: nga indal am solo fa nga tollo ni ci togay yaaye ak baye nijaaye ñepp kontan nañ ci yow di la wax ji rejeuf ndax kuy dem ba gis li nga xamne askan bi ñe ko yitté wu bu démé ba chambar ko indi ko ci kaw table bi na kay leen kat ñi waxtaan ndax xel day ku ci nekk la nga ci am xel mo rafet war ko mëna sotti ci penc bi ta ku ci nekk jëriñu ñom ñoy alas ko bu ñu ne ñam ba ga bëri na ci jëm ci ñom kaddu ko bëri na jëm ci ñom gis ye bëri na jëm ci ñom su ma demul jabar la yor ki doom kenen non kenen non te li nga ci wax kenen wax ci mo ci am ndax lañu gisul li ko wax buñ ko waxe ba gis ko ña fa ne te ñu jël lu mel non tek seen loxo ngir safara ko ci ñoom lay joge ndax bu wër de lañ fay am seen biir kër dañ ko yóbbu

0: ñu xaj seen bopp ci yaay toilette lu ñuy daw feebar lu ñuy sàkku wér kon su fekkoon ne ñu ñëpp dee yi ñoo bokkoon ca toilette ba ñuy jëm njàmbat gii ñuy jàmbat tey di ko teg ci table bi du mën a am ndax dafay ñaaw wala fay ñuul gis nañ ko te duñ ne ka fay liggéey wala kiliine ba nit nag buñ la joxee béréb nga difa liggéey foofu feebar rek ka tax nit di fa dem bu du woon feebar leen romb guddi ak bëccëg kenn amu fa soxla di fa dugg ñu xam loolu ci wax ji ndax hôpital kenn soxla ko feebar rek moo tax nga di fa dem ku am wér nii nga leen rombee guddi ak bëccëg suba ngoon kon feebar moo tax nga di fa dem lan moo tax nga di fa dem mooy yaa ngi sàkk faju nga ame wér di yàlla ànd ak docteur boobu ak PCN boobu nga xam ne su fajee day moom buur ba moo ko jaarale ci loxom boobu wér am kon yàlla nga ànd ak moom ci biir faj ba na bàyyi xel ca ka muy faj xam ni kër la jóge te moom yaay la keneen ki bàyyi la ñaar ñooñu ñoo nekk ci jëmuwaay boobu kon ku mu fay indi muy ndaw tuutànk la ko dal wen rek le moon ca jamono ja ndax munu la ne fii mooy metti wala fële mooy metti kon juñ day doy borom xel ma fa ne bu ñu defaree du toll ni hospital jox leen ko ne leen askan bi ku fii feebarkat fii la yaakaar ngir faju yàlla ma yore wér jaarala ko sel loo ngir ñu mën a wér kon bu hospital amutoon askan ba duñ fa xalaat ba di fa dem wax ji mooy ñoom ña fa ne am na njiit njiit ma fa ne na bàyyi xel ne askan bi li ñuy wax yóbbante la jëm ci moom ndax bu ñu ñëwee di kisi-kisi hospital ba di ñu wax docteur ya fa nekk de moom njiit ma moom la ñuy lax ca place waxtaan ak moom kon yow la ñuy waxtaanal estaab ya fa ne di waraan yaakaar faj ca askan ba ñëpp jox leen bopp yaakaar ci ñoom kon seen mbébét mooy ka fa ñëw faju te fañ lañ tëral mu nekk fu baax la ñuy am ca ñoom set rek moo tax nga mën a faj nit ki wér waaye nga jëlee feebar sa kër dem ci hospital ñu lay buuñaa beneen feebar boo xam ne toilette ba la koy jox wala lal ba ngay tëdd moo la koy jox lu jar a bàyyi xel la àq la ndax foofu place su wér la te loolu la ñuy soxla ca ñoom kon tuwal deret bi dem di jël sa deret xëy na foofu lii la machine moo fa ne te xëy na computer ba lañ ko jox ci ay time su time bi àggee si la mën a ñu wax génne positif wala négatif kon foofu ñoom machine lañuy waxal waaye léele sax nga dem donc doo ko fekk da ngay toog xaar ko mu ñëw ak birif keesam yëgëri yëgëri ubbi office ba dugg doo ko wax asalaamaaleykum kon lii buñ koy wax ci biir réew képp koo xam ne yaay ci réew doon bàyyi wala ngay yaay te xam nga ni weer wi ñu nekk nii weer wuñ sabar la kenn ñaanu ko yàlla ndax nawet lañu ne te lañ muy àndal la muy jànkonteel dafa bari rawatina tout tànk yi ndox yaage ta marché yi kenn waxatul li ñu mel kon ñu bàyyi ndaxal sant nag ak gërëm daf lay ñeel ci fi nga toll ndax ku si nekk rek fa nga toll bu gisee ba ñëw taaj li nga taaj buñ ko waxtee séddal la ko ña ca war a jot buñ ko jotee nañu dem nemeeku lii di askan bi wax te xam ne kat neexul tey ndax hospital su ma feebare sama kër faju laa fay wu yaakaari ji ndax faju googu kat kay wéral mooy suñu boroom te ànd nag docteur ba ànd ak nga xam ne moom lañ fa tëral asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu jërë ngeen jëf.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah sant ko gërëm ko bu baax a baax ka nga xam ne mooy suñu Mr Fay moom su duggee rek mu fàttaleel kulma Mr Fall. Mam Boy dang may tuuti ñu dugal koppar ci kër gi ba ñoo jógee ko ci loolu rek boo nekkee ci laan gi ñu jël la ñu ànd ak yow.
2: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30.

0: $50 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles. For the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begay Gifer. Africell, 25 years for Africa.
1: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
0: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Meet Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
2: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky, until now.
0: Introducing Africell's new Senegal data roaming service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
2: Wow, I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to Africell, my business and travels are smoother than ever.
0: Dial *155# to activate the Senegal data roaming bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111. Africell, the Gambia's leading network.
3: Welcome back bañu joggé ko ci yaglé ak yabané dena continue the jail send call si on 7171344 that's juroom ñaar bena ñent be ñetti yon fala nek di jail send call si daldi andak yeen si jawo ji ñu jël mam boy ci line gi allo salam aleikum
4: yere ya faru
3: Faru? Naam, Mamboy.
4: Mangla nuyu.
3: Feyna la bu ba.
4: Nga deg waxtan bi.
3: Mhm.
4: Dafa am solo.
3: Mhm.
4: Tay mom fi ci yermande la.
3: Mhm.
4: Di dawal yermande yi.
3: Mhm.
4: Yobu ko ci l'hôpitali.
3: Mhm.
4: Yobu ko ci tanka tanka yi.
3: Mhm.
4: La ci tanka tanka yi ñu febar.
3: Mhm.
4: Ñi toorale len.
3: Wax deg. Mhm.
4: Ñi nga xamé ci abi def len feto gannaaw
3: hmm
4: ñi sooralé len hmm la vitani sorant yi nga xamné mu ngi ci carton yi nga xamné ak ko
3: hmm
4: yoy ñi mu ngi ci carton yi
3: hmm
4: jéte ko rezuji yi ñi mayeni
3: hmm
4: pol la dila jo ay 10000 15000 or 10000 5000
3: Mhm.
4: Dik ko jende ay mew. Ay sarbe.
3: Mhm.
4: Banana, dem ci syndicat yi.
3: Mhm.
4: Dugal ko ci sen moto. Wor wot bu nekka ci jox ñi nga xamne ñi ngi febar.
3: Mhm.
4: Ci gamo gi. Yaay ka ti kere bi ñu woron defal ku ci nekka bu sa kere.
3: Mhm.
4: Dem ba ci sa box bi ñi tegal la.
3: Mhm.
4: Yoy yeb lu am jeriñ la.
3: Waati.
4: Tanka tanki.
3: Mhm.
4: Seen ni len yobul may len ni tam
3: hmm
4: mag buy liggey di gor di yette nga kol ko nako jona la 100000 ka febar nak di tank tank
3: hmm
4: ko bu jombut ken
3: hmm
4: accident yalla ñi ci yalla musal any time da fay dal doom adama
3: hmm
4: dang ko am ci febar dang ko am ci dox nga dugg sardine ya nga dem sa won ak daanu nga jog na ma nga tukki do aga yi yep ci febar la ya nga dawal moto ci roo bi momu loko da nga jike jike klaus pip ci borom bam ko mom ñata bakken nga ep amna accident yo xamne du tanki moto du toj borom da ko jike jike rek dem mune tu do control daanu na té mu ngi tiyon bar lolu yeul jara sooralé la té yaangi and ak ñuy tukki ñoñu dina am bu dara xewé yal neen mu ci rek yoy yi jara sooral doom adam bi da ko wara xam mom moy kan ci lan la mo dund akanam nakala men ci li nga am dawal fi yermande bala eles luy ñew ila xamuloko né bayyi xel l'hôpital né len bayyi xel bu baax ñi nga xamé ñi ngi clinique yi nga xamé ñi ngi ci biir neen baye xel ne yow bo ne ci biir toilette bi ya nga clean kala ñew ne docteur help dafa wara am ay wara jël ni ko xamé ci pouce bu nga xamé help mu ngi liggéey ak moosi dafa wara nek ñaari nit bu nek ñaari nit yo xamé help mu daw ñi na help gawal mu jël pouce bi noos bi jox ni daw atem kon lan la bu fekke dañ ko wara yobbu ci wonak yobbu ko mu topoto bopam ka fa clean bi ko fa fekke nako maye ci mu dugg na amé chance na am patient ci xolof bi waye dama ligé paré ngoma paré bu yaxé bopam nak ah ay ku tedd ci l'hôpital bi ku ngi tedd na yel fa ñu koy dubalé waye yow nga nek ci biir wona bi ñing la o ngay jaay yenen dañ la jël ligé yel fa bi jël dañ ko wara jël mu muy and ak noosi waxuñ lañ ngay ko yone defal généralement généralement crédit dawa généralement ki dañ ko jël ci l'hôpital bi mu stand by pouce bi bo ci ébé ko ñew ambulance taxaw dara jé amna bo ñewé mu pompe ko ben set nañ ko ko jox nañ ko pompe ben set mu stand by tok ci bunte bi buñ na docteur muna helpa muna nam muna buret ak ko susam ñu ñew taxaw lalba lolu toujours tan bay helpa dafa wara am muy liggey ak noosi moy docteur yi buñ na téna clock docteur ya nge ñew ci sisos helpa yi dañ wara liggey ak noosi ñu standby amme docteur yi ñewé ka nga xamné mbokam yi géné né len ci biti way helpa bi waruñ ko géné boko dañ ko jël liggéey ci l'hôpital bi koku mëna bu oté ñi né ko dumbalé docteur bi ñëw na bité agagul ci laram té nit na pour dem ci wonak helpa bi mo wara jël une tiaj dal di ko dumbalé yobbu ko ci wonak bi jappalé ko amot ko amna amé mën né na yobbu sen bop ma ñu amé way docteur lebané da docteur ya nga bibi yow ya nga bayyi kalé mu ngi am problème ku fièvre dumbal la laaj yep stand by la ci biir l'hôpital dañ ko wara sétat bu baax naka nañ koy liggé waye tok yow ñu né yow ministre bi joxé nén donation yi wéñé ak la lég togu yi yu respon yi baxna waye dundu bay dañ leen wara fatalé ko bayé né dafa tëdd bu joggé ko dex ga ambulance indi nako transfer nén ko bolé nén ko nit ki nga xamé mu ñëw na and ak benen nit ñëw na indi wu dara indi wu tous gis ne ki tey yow bala nga toog ngeen a may ñi nga xamé politiciens yi ay nag ak nag yi waaye jox ko ministre bi na ko may nañ ko l'hôpital yi ñu yóbbu ko abbu ko rey ko jalal ko pakate ko def ko ci prix ji di ko jox ñu tëdd ñi nekk ci tànk-tànk yi ñu nekk ci président ñi nekk ci l'hôpital yi ñi leen ko may loolu ëpp am na njëriñ ministre baa ngi taxaw ànd ak président wala mu ngi ànd ak yeneen ñi ne ko may neen ñaari nag may neen dañ koo indi abu ko dañ koo renn ñi tasaare ko ci wot ci l'hôpital yi ngeen bàyyi suñ xel la fa nekk ñun ñu ne ci biti te ñooñu manu ñun ñu man ñu war a manal ñu manut ñu sot boole bàyyi gestu leen bàyyi sa xel li nga may ku wér mayal ko wér gumbal boobu yàlla daf ko soxla suñ diggante ñey liggéey sa l'hôpital neen bàyyi seen xel muy kilina ba muy docteur ba noos bañ jël nañ xale yi nga xamee ne am léegoo léeg di nga gis ne ci ñi ne wosuñu kay ngay dem mu nan nos bi nga nan ko ban ko def dafa neex ni dafa nakari ko wax ñu gën koy xale bu ndaw di wax mak ñu kuy matu nga di ko wax lolu waye nañ ko sétat wax yu ñaaw yoyu yow dañ la jël liggey sa xol bi dafa wara labir nga ko tok di sét ko febar mu ngi o docteur mu ngi ci lalam bay ñeñ ñi nga xamé mu ne na ala docteur sa ñu nak way bay dañ ko fël su dafa gité na any time té bi nga solo le drip ci le drip bi buñ ko solo sa yaram drip ndoxi drip bobu non bu féké benen ndox bi ci bir da ko pousse toujours bo démé ci wonak boy ñëwaat dafa caaj da nga wara déllu waat ju fekk na amulo carton dañ la wara dumbalé ték la ci pousse pousse ala nga aga ya xassa bofa drip bi bokut ak bi mom ndox mom fa féké ndox bobu non da ko pousse fora gena do demé mu ngay ñëw ñu do lolu yépp da docteur ba da fora taxaw xam naka la ko wéké xam naka la walat bo wuru ta dem mu jégal la ci salal bi ak sa pot sa poti won ak béké yoy ak rido yi alpha bi taxaw ñi dumbalé la jégal la ba nga jax boku nañ ko wara bayyi xel l'hôpital bi nañ ko wara liggé la laaj dé ak xol bu sét ak sawar ak yër bandé boku kenn dé ko ba accident yi ñi nga xamne yow mënu lo dox bekk sax diñ la ko dango jox té mu nga fess mu sa stova fan ngir ni la am joko bekk bu amna tane muy doxanti banka mu taxaw helpa bi mu ñow ba ci buntu bi mu jappalé ko ñu waat nako toba ben ba lal bi lego leñ ñi ekati ko ekati ajo sal lako waccel lako yoy yeb dafa nit way bu la waxe yar ko baye mu ngi tedde ben place bañ ba da febaron amona accident ñew na gennenen ko fa koñ ba teñu lako ñew yef yow koy lal diñ genné benen teñ ko mu ci stoy donation may leen ñaata million ñu ko duggal ci l'hôpital yi way nañ ko jëruñu lek duggaluñ ko fa may leen dum biscuit yi ñu na may dum mew yu ñu na du banana yi ñu la yu du sirange yi ñu na yu ban jëriñ leen am di maye ci all bi joxe ci radio yi dëgg leen di ko touté ci bir l'hôpital ni tanka tanke yeek prisine yi fay nekka loolu baxna saison yi bo leen fa demee sax ñi nga xamé ni ñi ngi ci seeli ngeen may leen dara bo leen ko joxe di ngeen leen ko jox foofu ñu lekk ko fa manatuñ accident mo leen fa yobbu problème mo leen fa yobbu amuñ ku leen dubale seen day neew fa seen bàyyi neew fa police ñooy baax rek di génne seen xaalis di la jëlee mburu di jetli waye nañ sétal dumbal bi fam wara jaar nañ ko jox ñako yello baxna
3: jërëjëf Mam Boy santa ko gërëm ko bu baaxa ba 7171344 that's juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñett yoon fala nek di jël senda call si lañu déssé ci waxtu ge bari wut bobu len bari parce que it's like 7 to 6 minutes lañ déssé bala ñuy tagato ak askan gi waye ci digante gi rek dégg nañ mom mi tamit halatam kadwa mi rafet nañ ñaw ñom Mr Fall Mr Ba ak ñeena yi nga xamné ñu ngi jëm waye mëna ñoo dëgg ngir li nekk na place bi nga xamné pour ñu mel nañ wara mel ñun yépp ñoo ci wara am pexé lolu comme num ko waxé rek la nañ jappalante waye nak deñ nañ dimbal na mu fekk ci loxo borom lata am nañ de ministry of health comme numa ko waxe rek nañ jëm ñu dugga ñu make a research ñomi neen xamantene ñu make a research suñ specific doctors yi nga xamne they have a specific area fañu study te nit ñi soxla nañ leen ci rew mi nañ leen defaral gene leen xaliss a package ñu ubbi len bunta ñu ñew ñu jël oncle Ousmane allo salamu alaykum
5: alaykum salam
3: oncle Ousmane
5: naam way sa programme ni neena
3: ñu boko
5: andaw koy fulé way té mo dang ma raw way dama tombé kolé mom boy
3: okay ñu ngi waxtaan bari hôpital bi ku wol menul ka ken hôpital
5: wol to ma ngi nuyu ba ñu gën la gal mindi gi dal ko di do ko téré la do ko fa lan téré ta do ko kam ba ala na interview kake ndi na ndo la she interview ya no foto na to na itelum do ko atete ba fo itend ngol be yenken de karala nde faatu lor na faati enter no problem ba ali na ali na qualification o ni ninka para so ni poteti de ni ya no lo wala ika wala bondi palaso to le ka wala foko ibuke nyaabi ti yedi wo mo mo woni aw hani ibita ibuke na manu falli wonni manula walli gol ka jinde foy wala wala be na palaso asara jide bi je manu e foko je min manyan kare to doron te jaan ya fude de de ta bla do je war jaw wo bula bari oto do ci ko hani wada kala ala sawndi nyaaro ni o gidi sawndi e dara dawa da be kala le alwale magawar doko eta doko doko nora eta doko kan wala doko di doko nora la ni fulo la ah shekuru ga ni ne na ro te ba na ta ah wani mun mu ya ni ko le ya
3: ba na jere je fa uncle Usman ñu santa ko gerem ko bu baakha ba toujours mo ngey mëna and ak ñun ak suñu yenen deglu kat yi allo assalamu alaykum
6: alaykum assalam ala ci sanare
3: jamaré
6: ka ngon ci
3: alhamdulillah
6: programme de ngelni
3: ne boko
6: lo won ci stade mbourul ex programme ngir wax ci ñu lo waye mo sa so fon ala ci ci sama dama def ngay yene yi dama def comme ñu ñewal tu fi poi ce crème mo def ci lena am yene yi ko so da nga ñaka mo le warul ko da nga yi son tay ñi da ci taw yere na nga ne ka ci ciu bi sa nga gi ko du wax la bi bo no bala mu yi na ñu tok ne le wala nga yene ci gi su ko re mo ne mu tari o te da ci su next ñu ñu ñu wa sen do ñu xale yi tok ne da di ciu fu fu ñu te da kene sa du mo ne ci sa pour ñi ha ko pu te te xale bi sa mo no lu ñu ya ngi to ko mu ngi to so ko bala mu yi te kene du ka di jeen ting la te am na ñuy du ngi sa nga wa sa ñi ta xal sa ka ñu ci man dama de gis ne dal ñi dem ñu mo de la rek mo so nya gëram bi mo de wara re fi ci li yepp pa mo ñu la ko def ci bo sama bena problème mu ngi fi last time bi de mo ngi gëy mo am ak tam ni ci lo mo lo ñu yepp mu yaaxu ñu so mu demé demal ci mu dem ba banta sal ko lu ñu so bu ñu na mo onda ñu scan ko am understand mi scan bu ñu mo mo ko ci fu bi ma ca ba fu ñu ma gis lo mi ñi ci di ya ni bo ci yepp lu de ben sama ana ko ne di sal sa yaay ñu ka ci lo bi yepp fa na scan lu lo bon understand fune da ni ngi sa dem da gi ni ko nafi bu ngi mo dem ko ñu na fa jëf ko su waré to ka lo fi lo da ka ndu do yaaw ci na di ya so bana se mo ne ko do man lu la ko def ci da ci ta ta programme ni na waye dama lay gis ni da to be for is a crime rek mo re wala nga di fi ci ni
3: jere yef santa ko gerem ko bu baakha ba lolu mo warut ah parce que demba gis nañ né ñu bari buñ leen woon waxé sen mami fañ ko doré changes comme si sen papa yi ñeneen yi doomi ño nekk di make that changes so aduna dal dem na ñew na buñ hébanté té ñu sét kenen allo hello two six two hello seven one seven one four four four fala neka di jël sen call si ngeen anda si ak sen talibe asken gi fatu bara yafa lañu dese ci waxtu gi bari wut bobu len bari waye si digante gi rek ñaduga dina jël sen call si ma anda gi yeen si jawaji hello
7: hello
3: na hello
7: ma tinde tuba bi ñew na mu ngi tan fi
3: ah
7: wa ila tinde tuba bi ñew na pour opération mu ngi tan fi wala
3: eh dedet bobu xamuñ ci dara de ñu ngi waxtaan rek mbiri hôpital bi
7: ah non la ta lu ta ya benn
3: waay xam nga nekkuñ di liggéey foofu noonu ba ñuy ñëw wax nit ñi lan la nekk di dox foofu lu ñoo waxtaan rek mooy soo demee si hôpital bi lan nga fa dee jànkuwanteel.
7: Boobu benn coon na bi leer dégg dégg.
3: Ok.
7: Waaw.
3: Ok. Ok. Foog naa moom mu ngi laaj ndax ñu fa di xaw ma I don't know. Ndax ñooñu ñëw ne ñuy def operation bi waaye lañ koy leeral rek mooy ñun nekkuñ di waxtaan mbir yooyu lañoo waxtaan rek mooy mbir ba nga xam ne buñ demee ci hôpital bi lañ fa dee fekk ak lañ fa dee daj lañ nekk di waxtaane ñu seet ku nekk ci line bi. Allo salaamaaleykum.
8: Allo ndaxam.
3: Hello.
8: Yaa ngi ok.
3: Waa baalal ma rek nga waññi sa radio gi tuuti.
8: Ñu xam
3: na.
8: Okay. Anyway, day na sa topic bi and I think it's very interesting.
3: Okay.
8: Because it's important that big radio platforms like West Coast would discuss about healthcare.
3: Mm-hmm.
8: But then, man, I want to talk on the provider perspective.
3: Di?
8: Comme ci walum joxe kat yi wergu-yaram bi comme ci wàllu kuy faj. Yeah, because dama bëggoon nit ñi tamit understand ne comme wergu-yaram bi nekkul loo xam ne lu yomb la si joxekat bi. Donc soo xoolee am joxekat bi. He aussi is expected to see a lot of patients, a lot of clients. And some of these clients come with a lot of problems. So da nga gis ne kii mu ngay ñëw mu ngay ree kële mu ngay ñëw mu ngay jooy kële mu ngay ñëw mu si diggante bi. And you as one person they are expected to soak up all this you know emotion dealing to deal with them and at the end of the day they are expected to show compassion. I think nit ñi tamit at some point you should understand that the healthcare worker is just human. Mun na moo faate. But then da ngaa dem ci yenn hôpital nga na ci si waaye people sometimes dañ dee piquen de at end of the day seen patient ñoom ñoo ko dee ñëw yaa because it's not how long you sat there waiting but then how you comport yourself while you're waiting is very important. And da ngaa gis ne in the Gambia scene so only the patient to health worker ratio it's very huge. Amna yena class yoy dem da nga gis yena nurse yena doctor to be able to hang out taking care of 50 patients or 50 clients. That's too much. Some of them are overworked, they're overstretched, and then they only have a little time to rest. Then I think why they are new arresting children for the morning system. And you're expected to report to work the next day 8 o'clock. Motors are of the and you go home, you don't rest, you have to do other family, you know, activities, other responsibilities. Taxi, all of this coupled with inadequate supply of equipment and other resources. So I think at some point we should look at ourselves and say, okay, what do we feel that should happen? Because people are too busy discussing programs, politics, and a lot of things. I know politics plays a very important role in this because it should start with the government, the political will. But then, when you are getting the people are very important here. That is where the political will is. Because if people in the community, you know, okay, in the community, we want to empower the health sector. That means that community is going to thrive. They would, you know, they would improve because community the new child healthcare because their own hand. Whatever the government is short of, they would supplement. Those communities exist in the Gambia and they don't complain. But then other people like then you're talking, you know, okay, the government should do it all. But then then again you see a government is what for the people by the people and of the people. So if those people are not contributing to healthcare, it means that those people have failed themselves in the first place.
3: Okay, Jerejef, we are running out of time. We only left with some seconds. Probably right. We can catch up next week, inshallah.
8: Thank you very much.
3: Okay, all right. Thank you. Santa ko gërëm ko bu baaxa baax ñu ngi ko rafetlu ak képp ko xamné yang ñoo top ci programme ligue radio nak waxtu la té waxtu bobu mo ñu jambo. Fatou Bara Yafa just need to correct here. Den ma dugal ko par ci kër gi after commercial focus on Africa. Electopolen ma on 95.3 ñaari waxtu ya beñenenti waxtu di dundal adak ciosan lu rafet ci cadeau ñu ngi ko santé suñ borom way li nga xamné ay njumte la taxun ma jog. Kon waatu en sonu jandam be saro di la la fa next week the same time the same frequency ni man so la démarro kuntaje. So ma alien no ma on 92.1 insha Allah rabbi. Talam flafa talan nano kanka ado ni ciosan o balun dale jan wote ma alaman so la Cairo la alaman so la Tenkola alaman so la fema fende na mbe kala jama be Cairo ti man so en nal be so simani jata kende ala bye bye.
9: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nge recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal te laj leen ma lu gëna neex da te fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di nga ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jombane be bu nga dé tulene ni dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu nga jufande ko wat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afrisel credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yeb pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afrisel ne la jere jeuf kën bo ana loy xaar dialal legi *772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bo jere ngeen jeuf ci li ngeen tan Africell.
10: Africell 25 years for Africa.
11: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 448-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
12: Gambia, soma ñewatina.
13: Nono la fi kom yo meke, te paral nañ len.
12: Ak témer ak juroom fukki dara ci rek, di nga am 3 gigabytes internet. Bole ko free call jamale ko neto bulane taxi nak commium to commium free call weekend bi yep
13: rax ci dolli amal nañ len 5 gigabytes ak 10 gigabytes some magic bundles o partina ak ay free minutes pour rek ngeen mëna waxtaan
12: commium
13: commium
12: amul stress amul ñingi ñangal na neex rek
13: some magic bundles
12: commium some magic
13: deggil deggul *606*6# ligi pour gis lepp luñ len amal ci soma gi
12: commium soma magic promo
13: soma magic bundles hotel *606*6# nga tan ci bu la neex
12: soma magic exina baye ko commium rek
13: internet bu bari wax lu la neex ci xaliss bu tuti nonu la ko commium doxale
12: commium we are better together.
14: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.